0: ang amo sampor kay ko napatak ani parte kakaon ko kakalapi kata ako mulaga
1: kamo
0: alaw surong kasar kay ko nagoro ne perpili oya model niya che lagu tau ngaruaka
1: awa.